Saa 11 na dakika 25, spindi Kambangila usalama kuwena wena kumudi balabala. Madani nalingangila kwa mbanga mwa na vanangolo va shugulikila mashomu wa vitangodi kushituo sha vitangodi mulijimbo ya Kabdragadu. Mawai kumbukumbu wikuwa wanelo saba saba kumbukumbu tufiki la mitendo chitangodi sha Swahili. Fayuka na wika saa 12 nina kwako Jabali ligazeti amba journal da manya saa 2 na dakika 10 ligazeti ya Kabdragadu watika Jabali dia ushishi. Fayuka na wika saa 2 na dakika 13 napaka nangu tina kwa kushipindi tuwa mingi na shungumi makaja avanama venitete dimbili natu tina kupala kela vila mpaku mwisho madengu shetu sambili na dakika 51 wadu nalima dianga kupatala vila shangodi shishi mwanu kina mwishu madengu Pedro Rafael kuluang mwela kuna kwa kusenturi misore Pankaraj Beneditu kamili yangu vitali pamuna nangu juwa romandu mkoba wetu kulambolela kujugula wakugulila na shungumi shambona. Via kupanga diluko wa vanelo kukililanda.

0: wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana, indituwa ila, tunavanga medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, na patukamulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali uliposha lelo liankebu wanjuluku wakale na madengo waposha ya lavadioko UNICEF. Garabide Saudi
1: Garabide Saudi. A TMT traz mais canais, mais emoção e mais motivos para reunir toda a família. De 1 de junho a 31 de julho, renove a sua subscrição e suba para o pacote acima. Renove o pacote nova e assista ao básico. Renove o básico e assista ao clássico. Renove o clássico e ganhe mais 5 dias grátis para acompanhar toda a emoção do Moçambola 2026. TMT, a TV das famílias moçambicanas.
2: O que é que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: E tanto amor.
5: João, João, passa a bola. Oh não, vai mesmo na direção da cozinha da vovó.
6: Apanhei.
7: E a tua avó apanhou a bola.
5: Grande defesa.
7: Vovó, nem acredito que apanhaste a bola. És muito forte e nem pareces velhinho.
6: Velhos são trapos, João. Eu sou muito forte porque como de forma saudável. Falando em comida saudável, estou a cozinhar um caril de moelas. Querem provar? Olha que pode melhorar as vossas habilidades no futebol.
5: Queremos!
6: Aqui tem, meninos, o caril de moelas da vovó.
5: Uau!
7: É saboroso.
8: Isso é tão bom.
5: Ela sempre cozinha com o que ela chama de comidas mais.
6: Isso mesmo. O Júnior tem razão. Partes de frango como fígado, moelas, patinhas, são muito saborosas. Por isso é que eu chamo de meus mais. E eu que me mantenho jovem.
7: Vovó, estamos à procura de um guarda-redes para o próximo jogo. Está interessada?
6: Contem comigo.
9: Faça como eu. Tenha refeições saborosas com ingredientes simples e viva feliz. Mais sabor, mais vida e tanto amor.
10: Tanto amor.
4: Mais vida, mais sabor, mais vida.
11: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
0: Nandele, umbodi, nguigulila wa Rádio Moçambique. Ikawiki tale saba, mwedi wa saba, yakula mwaka. Mushilamu shapai, panapu wangila na kuvikila mitendo shitangodi sha Kiswahili au Swahili. Italiai, vandilunda na vanangolu wa UNESCO, lutavi la umoji kima taifa, luangalila mavalelo na utamaduni mkati vilambu vya pai. Mumwaka 2021 na ishaba ya kushipu kwa mini kenga shitangodi sha Swahili nishimu pakati vinji, shitangaleka na mene mkati vilambu mrilangali ya ku Afrika. Kuposhela Ulanda, mavalelo na kuigwanya pakati venitete. Wakati yao leka tuambangi mwa kwa dindira dia simu na vanangolo wakustuvo shama pundisho avitangodi mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado. Nangolo, karibu kuradi Msambiki.
12: Nangu dinari yangu Fernando Pio Skuliposa.
13: Pakati madengu shaku weke nganyanyo.
12: Nangu mwalimu akuni ku Institute de Linguas Mkaja Mpemba.
13: Mwalimu ni nanangaledi mwa kustuwasho.
12: Ya dao ni kuwa kenga na nangale duwa chikutuwa kenga shosongosho ngutangola.
13: Wetu kulambole nangolo nelo, itale sabai, mwedu wa saba, liduwa lia shitangodi isa Swahili. Shitangodi Swahili ni shitangodi simu, shitangaleka, nkati, vilambo, vya mulilanga lia ku Afrika, na Swahili momo, singutangaleka nkati, mwivilambi kulingananga mshilambu shapai. Shitangodi asi, singuwa na maana shanyima kumeni pakati wetu tuwa vilambo ku Afrika, na kuposhela kuigwania na vilambi ya panda.
12: Shitangodi sa Swahili katika kwetu wetu ku Afrika, lilanga lia Afrika, azi. Ni shitangodi mwenye kengo mwotanga lia shitangodi kumeni na mene, mwa vilambu vyoi na mene, hata wetu kwetu Msambiki, kuni uti ai shona yu kusanya ai. Tuvantu voi, hatu tukanatangoli, kukana kenga daskani kuigwania na vandu wa kutanzania mwa Swahili. Na vilambu vyoi, kenga Congo, izone ya kuzambia, pali vandu ya tango Swahili, kwamba kwamba kenga kukenya. Vilambu vyoi na mivi tango Swahili. Ni pala mwi Swahili katika vilanga ya Afrika. Aini lugha imu mena meni yei kavekidi wetu na wange. Wakenga shitangodi kukutunga nyanga wetu tuvandu tuvukotuwa ku Afrika kuni.
13: Napane wakatongo dao shitangodi simo shikolota kutunga nyanga wetu kenga tuvandu tuwa ku Afrika na kupunda na mene wetu wa Mosambiki. Kuigwane kwetu kukadashi na mwenu kenga mananangaledi musika muvituvo vya mashomo vitangodi ngupagwa nugu wewoe pakulota shitangodi ashi tikinange shinuka natufai musi matuka kuigwane na wena nila pakati 2030 kulilangale kwa Afrika.
12: Wetu kenga delegation to institute linguas wakati watanjenge kutandola shitangodi sakulota kukubakundisha veni mtete kanji shitangodi sikabesa kuma gilambu ya panda. Wetu mwenye kunantantu nditandola Swahili kibwe kenga shitangodi sakulota wetu kukundisha kudelegation ya kupemba ku. Kanji napanelo mwa wa lilatelo ndiye yeni ministeri ya edukasao waka tondido meni mwenu tangweka Swahili tandole istangodi sema tangola vanu voo katika ukapu delegado voo kuwa kwa asa ewe tukondo baya hapo wetu kudianga kundishi makungu na mwani voe tangi tuveni tangu ka na mwalimu uti na voku kwa madengo tutandwe niyo Swahili hivi istangodi tukoto kukundisha kaji kenga na mwi wakari vanu voo valo kakenga vilampu ya panda tanzwa na tudia batudi wetu kenga tukufunisa Swahili amen
13: napanelo kwa idukuduku ya bantu boye bakolota kwida na mmoja kida mwene bakolota mupundi shitangodi kengashi tukalola mushi mwatuka na shitangodi asisha Swahili ni shimo shatigwa na mene pakati vilambo ku Afrika na vilambo ya panda unapaga unugu wewe bakolota mwenu kajidia kavili kulipata leno likumene.
12: Bai wetu mpaka nelo tunkuka musu tuwa mba mwa na vana nangalidi wetu wa kumene wa institutu di lingua kwa mbangida wetu watu ingi litala kwa watu wetu mwitu kundishi Swahili pa institutu di lingua ya kukabu delegada. Na nangu ni mkuba na tukulupirilu kenga mwaka ati mwipi musu matuka wetu shitangodi kenga asi tundanjanga kukundishi hapa delegasao ya kukabu delegada.
13: Swahili singuposhela vya kuwasi mbo ni pakati misulusho wetu tuwa vilambo tuwa kushanya alishwali alitandi na alishwali ambili Swahili singuposhela viepushanyi pakati Ulanda kwa vini tete mlenangalia kwa Afrika.
12: Swahili singuposhela vinu vioi na meni kupunda na meni kitikenga wetu tuwanu tuwa ukapu delgado kuhuni muna lota tendikenga nchulushu tuvoi tuwa ukapu delgado tuka ndapindu vinu kutanzania vanyo kutapindu vinu kuzanzibar vanyo kukuka ndapindu vinu kukenya bae waka uka mvilambu kengali wanako uvanga kutuwa meku pago kuomba mwa kenga kutaje kwa aje mwa wetu uti tuwe na minume kwanjenga na kuntadala kula wani wako kutangola Swahili na Swahili umunu tango Swahili bae wako kulipundisha kwa shupajelu na meshe mwani kulipundisha kwa shupajelu na meni shumakonde ukona bae aku ni kuposhele kume na meni kwa Swahili katika wetu tuwele vilanga kengali hapa doni soni ya kwetu kunortu kuni kanela na vilambu vingi vya panda kushu waku lola ukawii kanela papu Inglaterra waku utango Swahili waku mekujaika na meni mwanku luku paga moja waku lola tukujangu waku kanja vili mweni mungalesi mwaku ndaigo ku BBC pali program kizwa ya Swahili kwa nita Swahili mwiku kutango kumwiwa shitangodi mwiku shukumene atanani kukutango do sinkutangaleka mudunia kutangaleka mudunia wote atu tukaleka na dilanga lietu li Afrika lishitangaleka na mene kanja te vilambu vingi vya pandika vya malanga kwa Afrika Swahili sinkutangaleka
13: upande wa Ulanda na Mabalelo sinkupochela dashi sitangodi ya Swahili
12: sinkutangaleka manga sitangodi Chive pepe na pepe kwa Ulanda na Mabalelo adikabila dejoe. Munu ama nyiti stangodi chako. Munu waji ni ankumanya ijadi yako. Munu waji ankumanya Mabalelo lako. Kwa hiyo wako munu kamanya kutangola Swahili. Kwa ulipundisa mpa kumanya Swahili. Na leka tuwe na ukutendo tuungani kilanga li Afrika adi tuviki Swahili. Kenga stangodi sa kwa Afrika. Yani wetu ni mmomu Mabalelo etu. Na ijadi yetu wetu dikavye pepi pepe na meni utu. Mwa stangodi. Chive pepe na pepe na ijadi ya munu na Mabalelo munu.
13: Upande wa dimu detu igwa di dinkuwa na manasha anye dimu dewa shonga banemba na vitangodi vya Kiswahili mvilambo vitangaleka na mene kenga shilamutono no Tanzania, Kuganda, Kukenya na kenga vitango na Kenya, Rwanda.
12: Bai don ndio kunkwana atia mtango sana vanemba nelo madwana vangushonga dimu dione mene vanemba shumakone vangushonga dimu dione meva imba Mswahili. Muno na shilambo kenga Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia, kusinukunju Kongo. Baba iguli luimu kenga alu. Aliona nae kuwa kenga doni. Aluimu alu, yani ni lua ijadi yangu. Ni lua maikadilu letu. Yani nae pala aliona dashi kenga kuwa Mosambiki. Aimba muno ku Mosambiki na nae ankuiga utu satangola pala mkwana. Atutenda pa propaganda ba ndikandi kupa mfano bimu lomo veni mswahili mato nindakuinga sawadi ya mapenye bimu kenga halwa kagwari munu waku Tanzania, munu waku Kenya, munu waku Uganda, munu waku Kongo, munu waku Zambia aliona na haki ngadu munu aji anguwa uli na angu mwa mfigo sangaleka mbimu kenga lwa bani kutuwa kuwa makalelu letu kuwa ijadi yetu kuwa imu yoyo munu kutu apana nkulusambiki kuni nguwekwe kanja ve munu waku Kenya, ve munu waku Uganda, ve munu waku Zambia, ve munu waku Kongo kutu nangu kuni nguwekwe mwa nkuigwa dimu duwe sitangaleka uti
13: nangu kuliposha mwenu pa shtubushe enu mpaka wakati hamu kupundisha vitangodishanyi
12: wetu katika paka amba kwe shakule shetu shukumene ni shingalesha kanji tunkupundia shia ya dao shi Fransa wetu tunkupundisha ya dashi yungu katika vanu wala kangapanda wala otote kundisha yungu tunkupundisha yungu tunkupundisha shi makugwa ya dao muna loka panda wala otote kundisha makugwa tunkupundisha kenga stangodi satutandwele akuni ukabu delgadu kupundisha vanu wako loka panda shiwe stangodi mshilambu shetu Mosambiki ai ishona ya kwetu kukabilikadu
13: vipari vitangodi vingi shimakonde na shimwani vipari nuguwa kota dadao mupundishe
12: wetu kenge institutu lingwa malatelo etu ni kupundisha akisini safasa mago duluga mwa kenge tinatinari yake institutu di lingwa abatende duli inji inangodi imu mene santu malatelo yetu ni kupundisha uutu diluga dia lota muna kupundisha na ndetangaleka kujimburi yetu ya kabdelgadu kanji kuwada tuwada bisharia dia mshilambo tunkuka na padikipadiki kanji nangu ni kwa nini kenga mwushu matuenda mo sasa wetu atashimwani wetu atashimakondi vandu tindapapundisha na mpaka kito Swahili yangu ambaye ae naba pa kutima na meni Swahili wetu ndanjango kundisi kuwekune ku institutu ya kukabdelga
13: nangolo wetu kulambolela kwa alipali ntenga wewe ulo tukulailila kushu yukumbu kumbwa ya nelo tuviki la mitendo shitangodi sha Swahili kenga shitangodi shimo shipwashela kubunga nyanga venintete mulilangali kwa Afrika venintete mshilambwa shapai
12: nangu ntenga wangu kwa na menemene kwa vanemba ava ni kwa ulila kenga babikiri mitendo na deni shitangodi sa Swahili ya umunu katangoli shitangodi sa Swahili ni mwomu mwanampe mwetu katangola shingalesha wako ndawena mwilambi wote bai wako ukatangola Swahili ukalipundisha na kutangola Swahili wako katika kwa Afrika kuhunu wako uvanga bai au vanaka vili mwavilambu vyona menuwe kwa Afrika vitangola shitangodi asha tushamanga Swahili risu manemba sonde likundisi Swahili amuvanga na muliambira
13: sifali chinjito tao njenjeje kwa shatukuli ili wetu kukudia pakulota lukaluko wikuwa wanelo mwa Western God Swahili
12: nangu sakwa kideda ni kulambolela na mene au wakati wa mungingi mwenu maradi Msambiki kwa mbangini ngutangole na aginite etuwa Cap Delgado na majimbalanji vayi kwa Western God Sesumakondi kulambolela na mene na kumori mukimus madioku munana wanga adinangodi dietu dietu vena kwa mba kita adinatuja ike aijia vena wezi wakoloto do andike mabuku andike mchimakonde, mshimwani, mswahili, mshimakugwa mwa sinu sika napako sandikike padiki padiki sinu sila sunkulu mwusu ulambaleka hatu wakati ukapita uwoi kanji vinji vinji vinji mkulu kuja ike kisu nitenga ukumeno angu umenangu katika wakolwa nembe vanela.
13: Asante nangolu wetu kulambolela.
12: Asante sana mwenye.
0: Fernando Piuji kuliposha. Mwalimu na nanangaledi wakushtuwo sha mapundisho avitangodi. Chipagwa mwalimu ya Cap Delgado watumanyia vyambone video poshela. Paka hati tangodi sha Swahili au Kiswahili. Ikumbukumbu ya tuvikila mitendo. Kutumbianga kuidapeya viepu viposhela kwa shitangodi ashi. Paka hati venintete mwalilangali ya ku Afrika na shilamu shapai.

0: Mune ire nyu hitela ibona pele.
1: Mukiswa mhe mulupali ake tu. Miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sao. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani iguha ikina nkinona mota wotu mayole nkitimani ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisi wela wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo ia miyo kukalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke loratene. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yuhuma mbira vola. Mubahe mwati loore rela wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukuore hopa yuhuma naka laikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: Muniranyu hitele ibonapi.
1: Mukiswami hemu ulupali yake tu. Niyo kapevela pahi usuelesheni hiliwa mhusi ula.
0: Kurero siva. Nkino lela ni isiri sahu. Mukumeva hiyo.
2: Mwala nietu. Ngarani wa mirabo. Miyo kinimo usuelihani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
2: Ayo, eke kai. Mirere lo niyoja orera. Yohana ubahanywa.
1: Kwa shukuru pipi. Oroka la wira. Amu harakarimu emelela. Ninokana na mwanewani. Iguha ikina, nkinona mota watu mayole nkitimani ya mwili wa wika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
2: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
2: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
2: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
2: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kawelu wa mhusi mosa wehopa yo uma mbira vola. Mubawe matelo orere la uyena. Akuse ava hamu arawe ni anaweto.
3: Mukore hopa yo uma naka la ikiti. Iperiru kwa samulia kufarangu ni. Nacho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamore. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: orere o nkhela
1: ayo e re ka thomo ntsene ke heria ka mosi wote porere
0: orere o se ba thire
2: nkhela o ne o phereke se wata sisa e shene nkhumela ba
3: ele o paka ya maminyo ka ba ke le wira a khali heru ka thina mape ba ba khumya bo sisu
2: nto ya pe yere
3: mosi we hopa yo uma yo siva
2: e hopa yo uma no phereke sa bona sevela
3: enna sevela awo sa enna sevela iyo kana kana mafreke so wata sisa
4: eke kai e hopa yo uma ene mai ye ni tana ke yo ja saka so siva ti so tikimani ha mwili ti so siva nka je uhani bakane tu ki henle twe mosa yo re ra shekiro na ka nyo pa e piriri ko mosa ya ntento
2: mama ko khanle tu ntento ko nyo ke no na wera wana mpanya mape ya humkina ko mosia
5: Mukore hopa yo uma naka laikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento.

0: ke ka fie manera we ka sivele hetho alo pana lo wa niwe na re ke ya komte go thank you vinyo si selo ke re ke mahe ke bele ba te ke re pehi paratho ke wa hakat go ra we ba batho ke hiselwe ke na go bela tho omte ko niwe
1: ora ka kere ne mucho on la pa ne koro no pakanela u ipakanela nyimbo fo wende
0: ni ke fo wende
1: amunsedi womtefoowantoga botsona o ka temihang maofola ora yankana
0: kereyankana
1: kere gale
0: ba lethoko ore wa kense ora thoteng ke ke phiowane ke fiafe ke mpake jantare si
1: monna apea
0: ke nna apea ku yare mthialo otho molopano yoliakae otene gopa ke gana mane
1: tane
0: ke ka apento
1: ahe
0: dipihereng choko
1: ahe tshe ya phama manontogeng kone nna mokookelo tshekolo ya meagame ke nako vere ba mahago yola nka nle ene ene nto maga ola wa ohosiwa shasha a sitiana maike kone ai wane isu ku violencia domestica
0: tieyo
1: nyu tokwe na mahayola na lojaka ohosiwa wa simai maike kone ena wopoleli hanyu ntokomtia na tihene yokhala mokhala manyo yopajuwenleni nare mfuenlanyo amuchu mfuenlanyo owachamenleni
0: mia no he ke pajuwenle maji ke nniwa ilo jiwa ka fimo echuela entepi hasa uya tshwala na athena lena sofrere maichokoni tewi alo pana vale antshuna we ko muthiana muthiana so tenka na era ele eri ya tiana antshuna we mlo muthiana a hufereke muthiana ka e ko xikola muthiana a eke o muteko ni muthiana ke na nechi he ka ro nta no na wi chuye ho te na ona pakati mlo pana vale muthiana ari ke nto hi ho e nna mpana pana chu thene na chu mitho ke nna tshuna we ke nera e yotho e direto aka thonera vale nto mlo pana to nna na riwe ye ala we ona hia ore mteko a o thiana o ntshu phela tholo pana ke ba ba ntona pachera ya vuja probleme ene yo
1: ina a fevela inana na rihamuri
0: inana na rihamuri mi hin fiveli ona pachera nto ava
1: nyo mas nyo ano mo tin ko ona mo mfola mo chu o venre ma makacha mha ma hoso va te mai che kone
0: in kin fo wen le ma ji kinni wi luchi wa ka
1: mona mu
0: inere
1: inere mahayo le provincia ho ela bazambezia na locha ndo ko mutun la pa vane koronto na kapelela la manna sima mahayo la wayele a chomon repelanyo ori hai bazambezia bava
0: mahayo la vakani porque hinna te paso la pasa mute ko parawi ko kutuwe mahene yola ona pakea o chua bova vasidati bava o kelimani ntao enna kukuchea vakhani vakhani porque ni hen lochakano ana alopana la wimwe achuthena namphana phana namwe mutho ari muthiana mutho onna pakato yetho oneri yetho mulopana hayene muthiana e presuso ana khalo andro ana vela vateru ana muru ana ntoraro hiyeyo muthiana thonna pakato ichu ikina ko heni
1: nyo
0: sintoko sintoko alopana tho ana la pakea
1: nyo nyo fane kuru mula panyo vo achumuna akule la pahimia ha sava poma va chuapo o zambezi otene
0: o zambezi otene achutana ya ma district ni ate aka one maluka litati mimo zambezi otene yola ai provincia yotene
1: mase sina repeliwa mia ha seha
0: sina repeliwa
1: mure mwento tiana nena lili ha sorpana we ha ho sheke atiana thwa panel o husera panel o lapa nyo ana ho shiwa pa hi wa yela cho mun repelanyo atiana pa hi alopana han ho shiwa manche kone mo
0: oi alopana thanna ho shiwa akala thatiana na ho sha alopana tho e chila tia chu thene alopana na atiana ni ha tho e ho shiwa ka tho
1: monna repela mi ha sei
0: ni na repela mi ha sei
1: ke nlo tsho ri ha ntona we oraji ne ke la paka moradi o momo ka ga gola waya a lopana ntšhereta mphunye waya ngwagene wa reola no puelelago o gosiwane makatša mehanruga a thedibate ya wanaka ene yo iwanto a thiana tantanyasa ngwaga yola ntho ana we a thiana na tepa o ikuserera gana o iwelela a ka yeya yanro mola babaa na re ne mane re ene o wara makgalelang wara ya molopana o molele mutiana we maraka elo wanra we kanle pama no vire no ngo kujukula na ro ya ro
0: wali wa kanle into ni wa ri chuha ha kanle ah mas enere tiana mai ko ala kino ufera uto aru kunu samure mai a verdade haniwe lela haniwe lanchuno paka ele anchuna ya ele na we ili hamurima tia yon tentanyanto
1: monemerera w alopona alara sa
0: wakhalanokinnemerere
1: ahe vanonto nyo wanomire okutaani mwachunanyo vahanto komuthiana awe tere monna vahavo nnata we athiana kina wannata nnyamokijo mmava atene
0: miroko miyano kichunaka wavaha athiana kinakusintoko miyano kachuna winari ni ufenre nari ri vamutekone nreahuvo ma nihichuwaele wihiyano na athiana nihichuwaele wihiyano tenki na respeitara lopwana yela khanlayeta nchuna ya muchwa yawe muchwa arespeitara muchwa here into weyano hiwa mlopwana miko ufera mihiyoona kinya ikhororwa mi evitaka kintaratari meekhaka ntawe ohikilele nihere kinuhiha na athianae athiana yanima hakalaichu iho sowara iropa ikuinhunna varaho ten kinoona miano vava kamthiana kiri mthiliwa kiri vati kinoona itiiputaani ya ekuwo kinyakuwara wi ikhumeleno vati
1: nyo mwaha yoola woohooxiwa onakhala pahi omaniwa ohooxiwa mmaichekono naahiwa ola violencia domestica omaniwa pahi waachuma vatena
0: hoye kahumaniwa ohooxiwa owacha wacha wacha manera
1: makhalelo
0: ookhala ohooxiwa owi muruwa niwa ookhala ohooxiwa womaniwa okhala ohooxiwa tho owi weyano tho naaru ohichunaka wi okonene mulopwana ole maxitenka okonene poruki mulopwana ole onna chuna eoreene ele wiiwe tho ohooxiwa poruki weyano honeerano ni evo ntada echuri mphareliwa awe ntao ohooxiwa owacha manera hayeno maniwaro
1: noolocani nto okinawo makacha mihiyano nakhumelela maichekono achinhooxiwa ori wiikusererya waathiyana ntokona alocahu nitho okinawo alopwana ahineemererya wi mutana vava muthiyana tho ookhala muhusera so okhala ichu ikina intannya mwaha mawawa mmaichekoni nihilonchahu
0: nari kinookinoona i nooloca
1: ntona we alopwana yawo yaachekulela oraji vamuradi yanlochaiwa athiana mulopwana hakhanle mweja aya anchekula naasintha mwenawe ako kaka we onamphwanya eyano
0: ane nkolomwemi wini
1: munnonaho muchu apiaka aiwa muchu arakore pulu tia wotoko muchu bukida tisene ntepa noovirene vana moonyahuwela we wanna tiana hiyenu waakira ochekura naasintha mwena ehace yena
0: vava novinyawe khala iwake no
1: munnonaho ehace nnara othakhale reja ya tepa oruhavo makacha miho mmachieko ahe vana nto makacha miho taave anravo mmaichekone apheli ya wanake ora yoothene enrwanana enaphuchana iha wa amosala nkhala vava naana mwanaene makacha miho taane anravo
0: annaruhavo makacha miho simpuruki ana mwana alanoona echutiichwenaere yavati vavelekatanihachu yaakhulanaka chiwanaka chiruwananaka ana mwana alivale annakuha mmuruni yannuwaka tho ana mwana yaaletho poni tho en inapakathe chu yele yaona yasipapa yaeraka ntao annaruhavo makacha miho woomwe ahiwe
1: nemusene thoheneecha phama
0: nemusenehenecha phama vale murechele honkhalavo
1: vano nto ekhanle mweeri wa tehane wi achu yeereke makacha miho yawo anaaphwanya musi shasha anaana mwana
0: vale onamvilavo komwachu uthene vale yananariwa kete haavo thonooni ikontrolari ekata muchuna muloja pahinaamwi ari amoonaka mwana ari vava vale waareera wi nari nifuelaka wi waakhulana hoto onkoreera maxi tenki oloca ka owu nyocho munawana ana mwana ale hekanlevo muriho yenyu eliro mukusana muyokwarto mwakhulana wiwo mana na wiwo mala mkhumela tesintoko ana mwana hefuele vivava yokhala
1: achiyalo
0: chayo khale ikhumebo vava yokachaminya
1: okabinet
0: achwey okabinet porque vale malo chakana mane vale ona katho munane hatana mwana ala na khala tho baraya tumuruni mwe entawo mwahiwa yathana halatho wakompilikana na mane yale halathenera eleni yona yasipapa yera
1: enopola wehu olakala kwa mukawona sipapa yera kana achwele chukane mweliwa
0: achwey
1: aiwa vala na mane ikina kwa ngusa vate
0: makale lo anetela atete
1: ahe nyacho sene mona iranya ntoko ni khuru na we ha we ha mia ha ntoko sei ho we mia ha sei ha ikupe
0: ya no sinto ko ni khuru chunera na paka misonkano na kiratika lopana tiana othene na lela ka wi echwi la yo wa mana tiana o yo wa mana lopana o yo wa ruwa na tenkini kukuchi achona mkirathi eloja mahole I emalava vale vale thone nale la tena ni achwa lanto mona wi enere ya muhikira thiki thomna muhia echwile tepaka thank you vinyeke potu ya wa mwene potu ya one hukumantu mpere kha mo hayola
1: for example ya hukumantu maheno tempe ndlamulo mulapo no kana mo na la mulela mitita chia wa nera sona nra sei ho so ama na kara ma che kon na la lopana achwa na wana wana ma che kon
0: no kala vo maji athia na le arwa e chuya no na paka hu vale wa te pavo sa no no imthia no la ora vararu va sisi alo cha ka mahauti wi o wanyawe realmente honki ra athia vo ni namku sa vale ni mkeri ni muchawi hawo aya akala ankala wa thia na kinako ene tho are a vendre motho wa mahayo e alopana le thanna kusiwa thosi kusiwa e chonkiwa e elelihiwa miruku
1: no kan lam lam no pwellanya kan lam di ba for example kani wa iwa kam ni purata ni moha so kala ikhora mucho ndi be ye wa madam ti aiwa mutia na mbahar ni purata wo ya wasoma onani vai coroa
0: onani vai coroa ela tá nem kunya nera o indemnização onna limbo pa repura da lo amana no kala ndamulo na lo cha parawi o mudlive pura da o mvan ha o mtena o mvan ha o mulopen
1: atiena ntena mtalo ha thwenle ndamulo nella ha thwenle wi muchu o ruani waru onna limbo o ruani waru
0: kirime ha
1: thank you waloko he ha thwenle
0: ha kirime ha yene o muipa muchu pa hi ommana thopurata yo kirime yo
1: no na tshwa patela ena hulamiru
0: ana hulamiru tale ya paka na paka yo vaka thwa fuela i vava kino kina mphanyiwa ke enda ruela kina mphanyiwa no khala ni khuru ni mbe vava ni kipainta a tshwa patela hula ya miru
1: ya ka wo ko tshula ngogo mai mama ka mna pe ya
0: kina pe ya
1: kandeli yo e to ka ko shamfu enda nyu wa pe te he yele mna ranyu gba ya ko kusinya olelo kintina wa pe ya pre musaka eno siveranzo wa pe
0: ena ki fivela mia e kovin na chuva mika pa ke kovin ele na chuva ki ele koku na roshu e ki na te po fiveli ki na fiveli
1: wa te awanyo ni heno
0: e kovin ele mika na mpusa primero ki rapia ki ha konve o kwata ki rapia primero ni kuku ni kuku para wi a ficho ale chea e tu yotene mu evinyemo e ya kanto vale ka kani hai ki kwafi ka kwafanto na chuva ntoni ha atitiwe atitiwa vale ka pekeni hai ki fela moro kikuhela ve panela ke mkuse na mnachuvo ole o se ifiwe ni kimhela panela mwimwe yikuse ko kuile kira laka kine hatu kihela mo kimhie na chuva yole anichwa vava la nicho adichwa
1: moto elaka
0: ke moto elaka te akume ole kono ivava mo yulo hanle mo onna khona ni mathapa ala para wichwe kikusente ko vile kihela mo koto ela ka thoicho ka khalavo khamara onni kamara o hi ano nimi soso hi ano nimi soso aha khalavo tho misoso vale tho ni hela motho wa tshuna vale hela mo depende poti a khala tsho hin tshuna hi lwe tomati se bola depende ka da mutshuma ne ra maji mune he se bola tomati mo hela mo ya kanto no finto tenke mo hela mo nto ne he mo yo le wa iko khonto o pacher yo tikana ja mu tshela mo nto makala poko di sale mu hela go makha kal tuma hi kwala go ma tshana te pofi vedi wa kal tu a kala mo tho mu hela go bale nto mona yo o ha khwane la nto o le lo nna khwana pharo yo mo ya ne he nantu ro na ro jo poro nto vi ha go ma sinto ni ha nto in tshwena tshiva yo la te akume ole o mone yo lo hi tshwa porque na tshiva nto va lo ka tshamiya
1: karekana wochwa
0: olokela wichwa
1: ah wochwa zonka
0: wonka
1: mhm masimuchu ona mala iura hai ape yaka mukwale yola munahani woti deliwa na chuva ne koko
0: ayo re moha pakala nthoka rapa mfiritare thom
1: armana kuoshwa kusema kana mara wasmana munauria ne ntomkira ntwari
0: mwisha kikira ntwari mika kaleni kora me marke ni mamuhari ami anyi serveja kinanguri aga iwe antas gonda kana ena awe
1: kiyai
0: ono ke kusamuri mamia
1: nne nachuna wa mahani madihaka mahani